0: Enga wa sinja tuwe wanotu wa mreto mkano. Tualawe rotu diyo mchindi chenye cho mkati mera kundu. Eche hende eche ngomanene. Eche hende eche chitu nga chaba nanda. Eche hende eche chitu nga chaba ira. Tute tuwe mreto mkano. Omo utala wenyu omo chaganda. Tudio mchindi chenye eche wene eche hende echo mkaisi angira mkua. Njue ni wene kumbungu endanga ula omu Gustav Nzanzi wa msura shara uta Eist Tenyar Sunzi Singari munu mjue ni tulena msha kuluwe tuwa
1: Kato wa sapata jambo sku
0: Kuluwande lo kabirini ya kaa ula omu Alenza kukua tutia tuye msha